E ole nan tu fa fo mal pese matango fi ele na pe un boli mana o me yeli tina matua e a fa laio umanga e a taina fa pitua tu lava mo na yo na wo. Ole aso ananafi, aso ananafi. O te leiloa e a po feo laulangi ili platform se tasi o tu fa fine. Masaru po Hawaii po America. No tala noa I ile upu ole si I alofa. Yoi, na whaalau iloa ele tinale nei le winga sao ole upu ole si I alofa. Ono le nei vai teime ia ua whaitau wanga. Ile se si I alofa taunga ole nā mea. Ole si'i alofa o se mea ua e mafai ona e faia. Ia isi fala velavi. Awae uma marfia alofa o le si'i ainga. Ia pe awae ako se furu hafes le si'i a le si'i ainga mpusa apaselau, pusa moe fia a se tulou. Ole winga la le talanoa tinale ne se umo taina atu se aso no le wofiwa su eto. Na fa pe mai ai, a fai ua tolu ma liu. Ua maili te metasi. Ona e inki inki anki la iai iai. O fea lava pe eiro lima. O maliu na e ave fai famo mua. Alo le na. Tilo tilo to fai a. Pe tau iai ia tau tamā polo tina. Aere ngare ka uma e wa maliu siko inga fo inga. Anga umara wo langa kaukua za muaide ya lofa ya oe. Ili avaku wa se suka po se masima po sa wika. A ole waka umai wa maliu. O feala o na mefa momo. Ole maliu o tangatele ya lofa ya oe. Po ole maliu o tangata sao ngama lofa ya oe. No atu atu ya utafa. A foi ole na uga e pangati ele tele o maliu neva itaimu. Fa o ngala le... Ai kia nā tina lea, esen mana I fōi. O le, tale nā o platform lea wat lunga temine, o nisi ua tale nō mai mea lava wa lewa, o tō e mai ato tangata siā mani. Ai o le vāinga fōi lele, kau ki se se, engi kau whālea nganga, o le mālo, kau whālea nganga, o siko inga kura e pa. Ia leanga mō wala kuala wakang kau kuala mai lea, I fōi lele ulupo, fōi lele oefere ngoa. For my air, woman of five mega manga, I call it cookia ea. A oinga ya. Say too low, what you to my left. It is for you and a year tonu or my lord or two my. Alusa moe, if I left, I wing a little guard evil. You're laughing a mob of koala, cool, coco, or sapadi ing as I know I knew. Ooh. Taluai lema for foul or the setasio or two fin. Ia le safai pokala me fo ila lovi inge le tu ila lo Sydney. O ka makau kia sole. Ke roa ilunga o ina le natina. A ora makua. A o upu ka rafo mai ka fefe. Iwa sa ora nga kuu roa I mariko. Fafutai ya umu yu te amua. Fafutai ya umu yu te amua le. Lewa memba mai amua ia orfesi di ya le le la. Mantua mai a memba I le asolulu mauala me alofa. Pese matautia. A mai alga ko pese lea. Fai fai sau fai marostino. Ea, o ngā ratu leo ta talfou mo Samoa.

Fatalo fatu to my tangalo sale na wala mo fa mai pisela na fa mo mo fa la city fa mo fa malia tu tangalo e le ola via o le disi la solulu ah yo e si mai lo fa fanga ma na ye yo le nei pis